a wo ye manum tofo nyame nsira mo nay tawai tawai la shi hey nalabahi.

Sami so wo. Sami pega wo. Me pega o sia kon kon de be ya. E de mano fa fa. Be yi wa ye. Be nyote. Mayote. Anyway, me ya so mu se Jacob bo fo mi se na so de mo. No mo to num ne kira mi sa. Ti me to wa de mo sa be be fie ama ana jo me so da ye. Nas ma ko bia so da ke si ne ni pa obi a wo tamai. No mo to sa nyu mi ne papa ke si e ti akonwam.

ati ade na nipa ko ade e wa de fri na ko ma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity samasa suni bisubanso

Onya mi na ba ma panyi fuo, e na ọdị wọn sisi ama ma so, enye ma papa nyina yere adịdị ya.